Chol, natya ba si man sali ko ti tok sali ka bla ko na si sa kali joko chewa nakme me kabala ki ki me ka keling ko ko kanta as pana li chavi le sili honelik na kos ko ku anjen sinawa si abis ko si Dios o lis kya bis ko li yo sa an li rin al ke ko kas kesin maya wala ka na kwili Jesus na che ko nakla at latin yu kwa kwangkat kwikin lai na kwikin ko ganak kwi na kwa na ka ante kwa kwikin de na to kwa ngri kine ba abanan e arang kwang ko o to ka na kli li chavi li sila li karun no kwa spok kwi chen San Pablo ans na mal in ka as khalbali chavi li sila li in ka che kwa na ka jaa chik ilo shirap di singil ke mga in ka sik bal nak takating a kimanya nak teka kwa klesia kimanya kaya kli kwila ko lala kakula choke che chube ang jesele kawajos abanan utkwi na katruan siteng ang kil kunak chik mare ngokrik intatumin wajarik ang kunak li esilal mare siya kwabiran na kwani solok beak cimatan malak neng keteng andik ning kware nori ke mat ko banya mare kona klekas kes incak mare ngangga tra atina na kau mamanan kuciru na kenak li cahil no kos ke ciril alki ko kas kes kacek laos kami manjal Ekla, nikos na nagleshen na lebaris, kawakos sa estyeli, naksin autis na lebagiris publik, to nakakwetsik, jokensi na lebar, jokensi spatwal, ani sa kala akwasagwis ina na estyeli sa nilo, jamanya. Aba na naana, ani pas umlikwa, ani sa kalikpas kwetsi, jamanya. Utong kacik, wanak sa liyakak angelikwan, malakay kacik, mare, susana okcikalik, alan salik alek kwan ko nikaw na sono bu kwan ling kakaw aban shok chana mares tiswal mares chan kech ka mara tumil jo katan gok chis tos bal kip singkarak na kak magkwan nak chan chan basong chabang kwan li nas tauru kwan ling ka nas tauru li basong utaran na matkwi nas chan manjak kawa nas chan ni Jesus manjak lekhal ko kiro atin silak samaritan que no me lacti, que no me lindi, que cuan chirurras, ut con quebras sashben, rilbal, li casquez ini tanto chirucho, sashkabana que shrab, se abanan ma kashka sem chirish, vaya, ma kashka sem chirish. Abanan kichal honi komon, moko salina jeg tan kwan, jaman ki ustanan, jenmene, ki ustanan, kishbanu, li, li kacek lahtik sanu ya gino chal koni lahtik ut ajen chupa kiswano kinu ya utukana kwan ko kane kon manas ko abalang kamit me yak le kabich kacela ka e kamas kace kon ke dana li khun kabal bar ki choke kabin kil e aran e sali kale bal bar ki stiklari tak tikla kre sali khun gaya chikale bal rin sele katenamit ko ma abanan na koltika kere na makwa chi chinumta toshi komones makwa ko nga che hos ka usak protestant si aden ki inglata ka na ba inlata ba na inlata ini kuin ka inga to chiksen ka chena kaili papa francisco na kula po anil katolik ang kunre li te tok li shol teto kliram nagtatinak nagtaserekit taserekit kamajogo sebal majan taserekit krikin liram odlis kaos kaot manaklita chana sereti aan li na siela kwam odlin na siela kaos od karut karuli taserekit siyaska kwila shkoli kumon siyaware nakmare kyo chichana chekwani chakil mukos na honesta kwam ke kona klich na ko kharib alaran ustamani na ko kharan jawan tisna na aran ta cha na chun la kawa Jesus bujal aran chun chu kawa Jesus ko maja bana senja skula kona klirula
Mayas en el Chenatem. Avance a Tinax Serejicum. Jocana Chenatem Barqui, cuando dan y chast en el cuan stemaran. Abanan a antes no la cava Jesús cocoran chisca. Mayas. Rena quinca tare carib. Taqueo. Sasca vas meteu lichaje. Kami konis kabit bile kabit sli nasce li kaca li kakwa kie cak cen kabit